0: bala khatu chat kara skar tu jine jongan to gremi to kara ko justa saram da si lafiya tu gala ji baba yaro de abdul haji baba yaro lamle ula silinda mande kini ba kan kara sne gro so gremi makila tardik do verim bi silin kan paje to ni makunda kar si sad kar ge jine kara agor bolum kar jine jongan to dro munda ko ji tardik do verim kan paje gine ji ku to ni batal si sar tukumpa kar jine jongan to dro munda makila tardik do verim bi silin bol do nongo machine de togwe chogwe gabriel de technicien no gud ndone mato randu balum telum kayis ko kanje kilami a telum gulal dene ci da ko pak do tar chawbe
1: ala do no bari da adu ya jo ba o le a je me kon le a mo le bo de me kon do a je ko je a jo an ga bo je a mo da le a je me kon le a mo le bo de me kon do
2: Dalam kandirong bahamadiri kodung kau nengah jemek boleh amulai bu jemek kondo. Ah, lawan marbono ni randang diwo kane di nalla dale anjemek boleh amulai bu. Amita. Amita mau mandi dale ngapau roh jigi nangde anjemek boleh amulai bu.

우릉 등랑 알라랑 수동타 고구르 에너부 점점 마 알아모 제베 송구 알아제 뱅키보 에너파예 보요 소 부마모 세나터모 마장예 부아카 소 알라랑 소가 마줄랑 베즈브노타가 소가 도누 에너팔이 부마캬참 ka guvelema nama be deba be digre langro deere de digre langra debita yevta bunyo ama falia achamcham ko guru rata fa wanayo kazamata yama de senator mata gadon na sunku hun akoyon do suhun dama dina doctor harun kabati faneo afa fali buhun adamu fao mulaka bumamo ga gi na bote di senator wala bumaki ma ga gi komo dege katag za payo dan bu senatorio senator ga don yabano na fali cham cham no ko bumaka na kana tana na ma arun ga badi mafa ka yabu aga don so lanta bumulanto ya bu za bumanin senator mo ga don na sunku da mulam na ma ga furba ka sunku a fili solan akiyab ma jubwa langya ko zofa laga donya ba zunandang aga lamla ama sunkuwi ki senatari ya mana pa zanma pilwi naka ko enayab wa mara moga donba yo president ema debo asamble ma sretogo ako ye dama dina professeur klesum klasu komi klasu komi don gyan mana kana zamamo bubwa mpianki bata kona tabo ako moye president député be ko gulolan a biangre kibono president député maya manta ko gulo doma gi buma ko mbote telele dagay ako gi na buma ka député ya manta ga kanda zayo ma shi ojinar gwana jama guwata telele ma ka raga yasu ko do duge kala zoga si som wata kala chu yeb depute mata ga dongma ga ka yasu ala chu nin ki dang ko don ka bo bo fa ma depute mo fara na iza bo bo do ka ngbe la la beta la su bu yane ka fani yo bo ju ya yeda sirte cham ko ajelange la ma ya bibi ko ma ya min halan ala dongelan na fali ma ma bian kini ya bo wata ko gor don la bu yane afasi ko tebe faza fa singni wala fa yeb mazo modon yeb nu yeb sir mana za fa kyame rekin fa ma kyare on adalkiya ayeb jinno ka je ban fali je ga in to on fa mazo mo heza fa ma tere ngo je du ga in denwe nya su mini ka parkilan aso ka je ka so ga ga kya fa ma mo parkilan ayeyan bono rasu ban bo kan ba fo nya bi ayeb pram doni dama dina abaka rozite gil ko minister mamod bunu bu fakem sermana kalpil donka chuboin ga ka fa fa yebo ayino ayino yino far buaza ki tsu wala kala na dama dina professeur e classu e commu ge nyara fo enen ki dan ma ma ka kini adan do ki en fakem serman tsu ta yo ka yaza berisili afa baccalauréat ma shi ojinero gwana jama gwata teliyeo za buwa yaza daga tasu zama modore ya tatar bu far yire ga juni yo zama de faya ayino zama de faya ayino dore ya ba yaza daga tasu be chula la beta afa zama de fo do fis da mo fa nazana sarao de soke bapata guayao yo ara o genere jama guata terin temer nama na de pujamarin etetel gua mazama mo ile ngup te gua na de mo ilu ngup ba zulga de sawin yo mazama mo bula suluwa durba ja ka kalena de ki danganyi bangni ka ka dan so bima ba ro wala de fa asu gi de jam turu ko zana ara no de denjita ko zo fa ma bwa wala zanima ko njila ta ga donlata fa zama mo du filu ba fa kasil temere be aza an jama guata triya na farata lanje kasil temere mazama di pourcent akoyon ko president ma de jury ma bac de ma dino dumpa mia asimbai ta fa ba daga tusu
faka zamamu taka dola

Assalamu alaikum na isa kan gite min diaga kal kala wundi studio ndo fadoro de jere ga gano ko jeno kal kal gite na bar ngam ngam sundu tlam yedene mi ngi kyan harama sayenna ga kenne ngi kyan harama sayenna ga uka ga kenne kya araka kya tolo raga du kiya ga raka yam halar ngar tawaje ko lan la felle epido libera ko mando yen ko manya chalo ranga gere curiore dai ya mi ngi dai dran mangi kulga ga kranga dan yo dai mi ngi ya chulga ya chulga garu gite ga ya ka bal ga uga garu ho gira kan ya kin yanga ya curiore dai ya ya kamar dai ya nga so mi ngi dai ya ta go kul mi ngi ya ta go kul gere dai ya lunga ma yedna mi gere dan mangi ndene bar ngam no ma kul nga yo dai ya gala no mi ngi dai dran mangi curu yore kuma na waran ya ta dingaran ya kuma ni waran ya bu kuma ni ala redan go gede dai dingaran ge yan go fo so kuma ni ajaran de kecila reinge dai curu ka baran na ji aliu gere dai wote mi go ngue dran ya ta eran mo wala kuma ni yi ci kana digre bali nga dai yan mi go ngue dai dran mo ngue ko yaw ka yama yi ga yi kol le ga kene nge yi ci ko yan da balin ne go wala kuma ni awdan kana de ko yan gere dai dran go kuma ndura gere mo ko yi mbara chawaya sandio kam mo ga haban mo no sandio mi go ngue ya tal yamuno kasir gam tena bar ngam nangu sandio mi o wonde cabin technique am charal mi ngi kiri ken ma charal la lung dan ngi technicien ko do mo garan lungi chan ga crack na o kai chan ga chok be gabriel da ay tan ma charal da gram ngi tengi char ga bintu ahmad yu o da gram ngi dengi char ga delphine lunga chal micro ga pi habar ngam nangu sandio ga chiri ga waya ibrahim mamad mbom ni ga kam ga mukoy mu tena bar ngam nangu sandio mu ngam bal ga na wa bintu ga de tal dum na kasir hay ni min di ki ken na ga do mukoy mu ko cabin technique.

0: wote yagu jenar kalkal ga kitna abrang mun ngusund tulam yetne mi homo ngi sundu aji jumayo kam ngatna abrang mun ngusund yo homo ham chalna ra habar nga kuro hojo da namru lu ndan mun ga ichanga ministry nga environnement nga danyo mi go nga yukol nga charanga african park newre nga day dran ya talla ka kargite amay nga day namru aga fodonga halnga day halnga hayinga halla dem no mun ko lawga day ya machar mu jugo no yira halnga day malaga no day yo day manan ma halnga helegi ni wanay day yo nga day ministry nga environnement lu ngi chan hasan wahid jamusa yo day curior dan mun nga wan nga ka kadio tan ni mangi ya talyo wonde kan haram sey na kan ya rakon october aga dukki hagi rakanga nakma yero yo inge ka kadio dan yo mi yo num no hokuma chat natal mayre inge dan inge fodanga day namru galama day di namru mi yo african park new york yo hanga day hanga day hanga dran yen kide ga pulindo ye day dran yen kide re yo inge dran di mi ngaram committee nga hanga yatal parad dan nga yamaga yakal mun nga kide kada nga day yatay nanga nge kede ga halnga bulindo imay jugo de yen kide re bulin ka kar nga herer day dan dran mi yo day yan agro halle yo day yo mungu yo ko yaji yatal kakat gete ngede amay kadran yo ko yaji haba ga bulino day migo parak yo dem no miko mukoy manno kidare bulin kada hanga day dingi kede kadanga akol nga fodonga day namru dingi foydena dem no yu foydena dran yo yo ngaso ngere lunga ko president nga directeur nga ran nga day ya nga general nga african park yo day cegni mun de kawli nga ne lungi chan ga peter fuyella yo day cegni dan na cegni chan tenika kan hayatal mo yo acha bulindo daya damno ngen managare no dran ngen hena gamno agar homo minister nga daidan munga ku minister nga amirone ma lungi changa hasan na bohit jamus yo agar fodo nga daidi nga kede kadanga halla day manno damno go daya mannol foida dran go yenel foida yo nga daidi nga na chagam gremio nga kede partener nga daya halla ma di nga kede nga marwano maray nga damno go jamno foida dran go day ya hajim no fayde yo yugo yakal mun nande kalkal agar mun nan wahal ma park ngi kede ka dang dum no mu charal nge day dem no mu chanawga day ngir mi go yali ma nyam yamna la day yel man ngi kede ka da yu dingi kede ka dangal ga yal nga dem no mu channa park national des akumayu ngir mu charal ngi kede ngi reserve ngi chanaga ndiyu ngi balangi i chanaga sinia kayu nge day ya fodonga ngi channa awuk keita yonka so day yakam nan ni chono day dan mu nge dingi ngi kere kadang dan go mi ngi kere kada ya ngi do imayul dun yali man yoy go abarra gite ngi en tan yo day namru go a handu a hundi sena yoy ngi day guro hay ngi day dran ya jugna han ngi yan ngi kire day yo ugire day ya milliard akan haga yu hinji nge day france fa nge day ya france nge day curior dran go ya jego ya mun ne kalgalo ya kam nangi kere karaga daya yana adopte de aja laraba ko adiro awonde fada hungar ngir dram hore ya yanal kide ngir migo ngi kede ngi migo ngi kede ngi jange i kam na ga shabyo gre miyo ngaran ngi kulle ngi komite ngaran ya tayel ngi dran mungu i jange man nangi kere karaga fodong day namru go hal ngi day dran yan ngi kidere kimi kimi yo awonde direction ngaran lungu dan munga kullo demon president lungi chana docteur harun kabadi yo dan go koronari arndire dan go naka chono alla ka ka dum nga alla mo seno ga day do kima nga alla dran ya jiga ya na rek deyo day ya dima kindi ben nga akul ken nga lan ya na akul ga dinki kede ka nga yo ya mun dan kal kal nga mun ya nga dran wen kide nga dan kal kal nga ya mun nga day dinga andran nga soro hoyde gere chege ni dan na chege yo acino ka ka deyo ya pian faran dinki kede ga ken nga hal nga na pian hal nga day dran mi go yima yudu nga yima nga yo len kide wara nga day dran na rem ni chan nga mission yo go kete acono nga halnga migo halnga day dran muriya mang ki de ngara na yandi kimi kimi yo halnga migo nge kere nge migo sena yinga yu kolga day ya dran yi manga yo linga day dran de miyo nge kere kada yen ki dam ngung de re halnga dran do hokuma yen ki de re halla mang ya mang yo lena dawla nge kere nga yo akola onde ka kada ngara no gere chege ne onde kawli nga no dana dina chege yo acono hugire day dinge kede nga dran ya jugna yan ma hugiri dinge kede hag nga day dran ya ta agre dibel ga jugna day ya ya chala ya jugna yana rikide yo nga day dinga na chage a chano hugire day ya dinge kede eru hag nga day ya dran nga halla action nga dan hal nga day dran ya juga day ya juga ya i jugu yana rikire kalkan nga halla dan na chage yo gere chege ni ga dan na chage yor a chano ha dinga plan nga dan nga halla ya ta ga eningi yan yo hugiro wonde haga arak kalkal yo yo inge daidingi chubyanagre
1: gere ko ranare ande ce kakan ngam halla ya juga dan munge ya ger di belan gay kam nan go han ge action ngar ningi kedi euro yu haga ngi ya juga dai dran nge hogira miliar akan haga yu hinji nge faransa ngi yu yana rikide yu nge dinge kedi kalang yana grewo ce gini ga hadan na ce gyor acono migo hunje kedi senater ngi ya ko lor dran go ya kam nan ngi kedi kada ya kam migo nge kedi ngi kon ngalu nge halama senater ko jan man nan kida gayen nge dai dran mi yo jaranga assistant yogo yi chobo yiran dinga dran go ya ma yu logir halan yu wag kida re dai yogo dai dinga dai ya ko lawndi kida ngaran ga migo ko tala gar ne jogo yogo ya ka man nan dinga kedi kada nga han ge ya ma nga yan ge kida ngadan agar fu dong migo nge dai keran ni ke kida kal kal nge dai dan ci nga formation re dai grewu nde kawni ngane ko ran re nde lo nge chan nga docteur Harun Kabadi dan nge president nge akol le senateur yo coronaria rande na mamare dai dinge kede kada nge kede nga kulya nga coronaria hal nge dinge dran ya jung hal nge nge kida yu dinge kede kada yo hal nge ya mang yan nge kida nga dan yo nga coronaria gre hala kwasan coronaria gam kola gno dan nge waniamu lungu senateur lungu senateur ay curu lungu dan mga kula president ngara ñom ñoo ngeekere ga kenn nge hogira day ya dan mga alam nga mëno nge dan mga acalla di ngeekere ga kenn yo day ya dalaka har dunu ha war waagire an ya waagire mi ngeekere ga kenn yo wonde ken ram sen hagi ki wonde jeen haga du ki yo haga ra ka nga alam ko la la an ya way mariana ne kallega ya acalla ya gar wonde hay dumu wonde dalaka dumu yo lungu dan mga akalu dum ngaran dum jana docteur Harun Kabadi yo nawra ambelab nge million geta nge Faransa nge woni nge dai dan nawdan yo nawdan kakar nge ran heydan nge dai migo yo chono migo migo ndran mungi de wala diga ndi jogo yamay tege yi kul yoro migo ngordan naria gre kar goro yamamar ya tagar lugu senateur bulin dan naju kida nge wonde awonde sharif bagrimi nge dan nan jabe ngana bulin nawndi ken haram sen nagi gite kya tolo raga du kya gara ka lungi chan ga Bishara Abdurrahman Musa nge daya ya juga curu naju kira ngande balin dan go yego habar ragi tengede dan yo mbala wu mkola na coba ya mkola ngondo lungo presiden nge faro lungo berum gutugu nge na wakola handu lungi chan ga profesor klasu komi yo dayi na yoro unde say minde si yoro akola unde daya bri dumu nyamena handu ga na wakan hamur ga ya chomu no dumu nge daya miyo nge kere nge aja ya na fada unde huberum nge muno handu unde asambili nasional nge muno handu yo naje ga dan go nan hadarte gere jeni ke dan naje nan hadarte yo dingi kere kada akolan namamar daya nake miyo nge kere kada ga nan namu wonde daya ngir dem no mo chalo rezig nge muno ngir daya dem no mo chalo di nge muno ben dingi hada nge muno tarik dingi kere kada akol le yo nama nan naman woni yo day woni nan namu yoro ci joro hamera dir jogo cono dinge kede bilin go dan go namna yo ngi ci gni dan na ciga mara ci nan namu dara ci day damuno yo bolin do nakay munoro kalkal day alama day ayinge day lugu benso dinge kede nge day ya dinge damuno harere day ma calawo hada ngamno dinge kede kada nga yo day ngi chat handu nga dan go namna gre ci namna mara ci day chat ma dan mam nga dan nga daya di ben wora tinga dindi yo nga ya kula handuru kanyen no ga chono da chat mo a chedan mo so gam nga gi che daya di ben na di wora de jong nga akora chat yo nga day ding dan go na cha ga am ndo kawli ngana wote mbalaw choba nga daya hando day mo koralo dum ge e changa ministre de la culture lungi changa Abakar Rosie Tegel yo daya chori yo dan go namana ke mi go ngana namun alama dugu nge professeur klasu ko mi nge namaga nala mu nda fada nge kede kada nge wonde chono hala dadio nge kede nge kolior nge da universite nge mi yoyay kalkara nge dawlo afrika nge kede chono nga yama ya gudu hando yama nda kalkali di nge kede kada dan go yatal ilm gudu abiye chono hala handu do afodo ngara njuro dan gudu chena war di nge kede kada namun ga yoy nge dai di nge dan na chaga wonde kawli ngana gere yo habar gute ngire dan yo ngami go ngi churu dai drango gabra naja lirjo mi ngi kire kadangi ya kakranga ran hugira saga a kanyu hagai nge dai halam ko la loyo dai churu ro dai drango nduso dai namu kide ngan nge herere nana gre mun normal la makranga nge naka nagayo nge dai dem no ngam channo ga bagyo dai churu ro midina kama yoru nachar ga hugira dai mi go mihogere miga wa debu hagi tolorio ruaskiyo akantolori ki ngada ya miga wa dran mochoro yoro iya tagofo miga wa gata ero dungu hogere miga wa eru arakiyo gata ero erungu hogere da miga wa hagi arakiyo da ya gata la wanda nukta gada hagi hoga ya yenge da miga wa yata gere lunge kawlingan yo lunge naro president de jury lunge chanaga tumba bien nga day naru age pa micro nga mahamad nga day na nasigan mena yogre daya nepi day miyongi kerenge day drango yata dinga dania gre habal mena musen day jima na balga mu koy mbal gna wa cabine technique de detalum na kasata yoni ndiki ga ken agare fado mu koy mu malagrano cabine technique.

ita dai muka manoro bilin chap gada video kaman ni le basa kan ite media ga kalkal mun ko mun karako hal ro video di be rewar mun ngu sando e jumaa ala kaman e jumaa ndo so a jani hergo ntum ga mun go dingi kete karang lu ga chal dai kun ngani hernga ndo so dai ni jana jiga ba gre habar mun ngu sando kur mun na re lu na tag na ro ti lem guys na tag na ro lu na kana go ci ringa waji ibrahim mamad mbomi ya awnd kam technique ñu ata limono ka serga matena ba nga mëno go xumé mo cialal technicien ngi kéré ga kenn ay toran moy cialla lu tan mu do man lu ngi cian ga ciok be gabriel la ay ton ma cialla dagaram ngi cierga bintu ahmad a cialla gar dagaram ngede ngede go dajé ko la cierga delphine ga wate ngi waccé yo mo ga day dem no nga yok man nan nga ille wasa kan ngi gité min di ha ga kalkal mo ro la belle pilu di bem koy mu kala ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

sono pulo mano ira pulo ma chang tue fun dil ga ri pulo ma ne ari ra wan ding ching ga pulo mano ira ho ho ho pulo ma ga go ran su pulo kulo ma pingeli na pulo mano ira dori ra wan ding ching ga pulo mano ira koron ko jo la pa pungo ro pai ri age tu gon de ko jo la ma pungo to go pungo an kile ha pungo fu yo ella pungo an puro ngi to mai gele tiren ga wati pungo ni to mai gele tiren na wotsu pungo re tili re su ka magwa litin fa ga tom tom ga litin fa ta disu litin fa ga tom tom ga litin fa ta na no na nan merci kay ma sa una su ulu hai si ko ma da una daga for la mi ang le ga sa ri ni ka wi ni su ge yili lam tigina lam alam yilo ne kagan fisi on suni lo ne kagan muli an kon ke fina lo ne kagan husesa an ho wa yikulum ma fisi an wo wa kulum ma kan do ho goma ma da wona daga for la mi ma da wona so wono haisi yin gun dim tam do ha ma da wona daga for la mi yilo na lan na dan yilo na lan na ni tan ka gan fi tan sun na ka gan mulina han kon ke fi na na ka gan husesa.

0: kyaar communiquer tiraki communiquer chinga ayano Faki Ali Idris karke odur sajir ayano sharar bin ki farre mre dawa bur tiridin dawa denga durko dawa ayano lana di dawa sukari na di dawa ayano ambasuri tena di dawa ayano baras na di warama na di baras na di ago ang tigir tira kona na dawaing dawa gora shisha dawa tira cheki ago radio rita fatena na tena chekin dawa kaar nyamena na di odur ago kaar nyamena na anu karki anu sajir anu sharabin cheki ka odur musro na dawa gana didin anga nimuro ma bra anga nimuro na murta disi sa foye murta osu ya sa tursi murta isi ya sa osu ya digiram sa tron tigo mona ago murta isi esa isi ago nongare murta osi esa turusi murta isi esa osi digiram satron faki ali idris odur karke sa jeri sharal ben ki farre dawa burturi din dawa durko dinga dawa la na di dawa sukari na di dawa ambasuri waramay barazi ao ang tigorton dawa ingin dawa gora shisha mundur din dawa ago radio tafatana tena din dawa kar na nyemene ni di odur musrun na dawa hana chikin nimuro ma ang brangan nimuro ma murta di si e sa foye murta usu e sa turusi e murta yi si e sa usu e digiram sa tron tigo humana murta yi si e sa yi si e murta usu e sa turusi e murta yi si e sa usu e digiram sa tron kabin teknik
1: Da kudu da ra ya ga da ra ga da yor dai dai ma ta ra ko ra ya gi ke la gi mi ya ma re da ku du da ra ya ga da ra ga da yor dai dai ma ta ra ko ra ya gi ke la gi mi ya ma re da la jo ko ira ma ki ri du da gur do ke la gi mi ya ma re tor ma za ya ko ra gur do ke la gi mi ya ma re bang di bi ko za ya ki ro do gur do ke la gi mi ya ma re ji me na bu

Sa guzia degiga murtafo esa isi e karra de chat este terugene degiga di grama do collaboratanda na kuji kime do na kuji kime ade mendra grande a sanfil ki kana shukrutur ang dimri do roji dan tanke ana hasan alifa kabin teknik de ake ana mahmud kasra kar mikura da ake ana tan sale mohammad sale satozo sawa sawa odur anjar ya gana shaqi su malim bashir mire ma jira na gana kalandar satozo sawa sawa odur guji sharaf ay kallajo ay gana goyne ade tayna kayte nanga umar idris umar erer balan labranyandek amma chatrana lagu firkina mo shana la shafena tindaman ni kar alhamdulillah assalamu alaikum.

0: na kos dojegu akojegu ndu radio chat
1: maje bola jere kem lo yango konjo kreyin kem betu ke mandul re nadaran ngani ya gat ke presente ni ya de ke adi ya ke gir kos gla o tango konjo ke jian ni kem betu ke mandul nu re ngo kon ke tengam ke adi jingen de no jitla kat ko wal sene na ji ko do klaran go ya ka rago ka do or na ji ni kan daga adu maden ke jian gen jin sa ra ya ke tno ni ka dan an ke jian maden ke ra ya ke tno wa a ja jian ka ni kwa agarinta awor na jigini kadan ngokom ri na riwa
2: ni me chance am geningar mami kembe mandultu kombra centre claram na na transformation nya kanu kag ko nganya gitu yuburai go yuburango yubu moringa go njirndi go cafe wol go yanga inke jajira ngino
1: tidanya gir kosla nike yanga no nike inge yando nike damkratwa ke nge kembela ke lukurantwa
2: mwana kete za muraikol me apre re kol ni aindo ya umara ndo deka waskete gutu mrem di terminal to na mam ji bebe ko ro kum gutu be mwana kira re na grandjem ji komra ila gumtu mam re ron na pa na ke ire ke to ba na kum la information to ka aindo raya do i grace grandjem ilam formation to mam do ya ni bola so much
1: nindo ya ni kembela ke ndagawa
2: taklegir na ji to komra no ta pa go ta ji sra visite d'échange jao dobago dire mundugo bien kona na maitien burkinabé burkinabé burkinano na e komra tandoji lorayani
1: maje anike yando nindo nike ma irekian kaila tama dari nike yang nike yai kwa ke ya association wa
2: yema ikeme o ya association ikeme o me yema ni yubroi kinjirni do oni o yubu rongo yubu moringa o ya no la jirani no la kom ikem association no la ai no ai riera kom ganya simwa gu gu silk bog no lo raya no na no na ai nga permanence ai ra me ta kuj no na o ngan gi kai dok nya ko be na i jen me ai nda ya ho ro ngon ni no re un nya ta te kirik no na go ta le dok lo na obije ja association to lo na ja jindrani ani
1: kand ka gu lo kingan tor senta me ke ai ran ba he ka ngen kan ka kwojdo royin no ho ojdo moringa gno ojdo royin gno ni ke arai bayanke ka dingen ya gno ka diran klan no wa
2: ye kiani na jao ko kan jiangge group ma na su group ma dok jinda de kembe gtu ngan be gtu no no dok kreg no na na aban ji na na ke royin no eske jajgen wa dok an ni an kuton ku kem dor tu arin kum bol gno na arin chiko jaj to go jaj jinjir kreg da nin ko gnjir no ko kom jindo du formasa nundi roit na dok ni nanjer tu najin tutu patal no na arinda ja jindo go sedu oye moringa ni kulun jinko ja jua kag dok kumbang as ko ke kanna ti no na ja jaw da le ko masa juai juai juai la jure jin naj na apra ji ko masa ji suba ta lo na kan kendan to na jur jiran du junta ji ko masa ji kas ibuni ye rong no kulu ibeo ye rong na pat no na niati alita sauvage men no na gukula kom ji gern importance na jua titi ku jua pepinière ngan mango ku kiri gno na ta e de jino
1: awor la ku ay do roi gno ni ke ene ki mbulun tan ay ra tan e ka dai ran yubuno a joy ngeji ka da najin tan a to ni ke ik bai ta ke ik mbulun tan ke ay ra ta te ibni ke at yub ku ngara ni ku garwa
2: ni mbulun ku mbulun te ku biali ai sai kia au atna lai kutu kan kia to ari ai togo salten kin gitungo agno tu ai togo da aunju da lona nai kan horo kem simanto da njir mar omas 8 heures de cuisson ou 9 heures de cuisson da ngon ni ai re tik te to te de ku wul kun jir ku injir gudum gui no na to loi na tel sai no no na ne no dai idum maj da lona na pai tel kan kem sakte dai nai ine toyen kuman ku son da pai ni na tik nida inaj kem baskunju nida ainaj kem yakunju men yak satena na igotari mara inaj no omasa trois quatre jours patai to dai to na ay wai kanen kkeme da luna na ye inaj kem ye tit pel pele u iri no inaj do mara inat ni tut kono da luna na ay gaj krik na igena un bi ten tikt man masin ten da luna masina to ay krazen na tel solum tit mbat koro ke jajira no na luna ke che na jajinda kijiji baratage ne ainda que j'ai été 3 ou 4 ans tout coulant non taï kan man kemena ainda ina asi somi ai kem basen ko bona ainda da yibuni ate do tout dit yibum ba mang ko non men on a clani tapunga ina non j'étais que système machine donc machine a osu da jire da yeji yere ne vu kem sima ko bogo ne non a jingani yibuni men ye titini ke idala non a ai to wai najni neno na yibu gojro menga konji ngai gukula la garantie différence ane onai dane yibu kunda me yibu kunda de gejo nik barate no nik non barate nik non barate na ni ik serve keme bay botoni keme me nik njirni botun ti ko lun njirni donc yano na ay no nik kunjirni solte ti yibu mangbe neno na jiji sanya o jindum rojitu jadengan kasun to na kan ti yibu mang no neno na majitamie santé o on donne beaucoup de cas, j'ai même dit qu'on donne à certains gens de mourir, j'ai donné un roi qui tourne quand on a une bouse, mais ni que Godron ora, ni n'ont qu'un an mal tamé dans, ou y est transformation. Pour du cosmétique ni mais des guerres une différence allez à on a dans notre que j'ai une date yebu kan dieu ni litre na 2500 non ni dans na na j'ai une date ngai mais combien ça na litre ni 2000 mais le fait de transport rig ma yire que emballage y en a j'ai augmenté date dépense dans ta aira date ni aye gain kan y a que moi dépense ni aye calculé donc y en a marre que j'ai tiré du coup là j'ai une date 3000 oh ni que gojro j'ai une date 1500 2000 dans na na rabai ni que gojro non mais y a une différence donc il y a une différence là on a des gars sans carré
1: match or la cadre yibuke ko koyroy mbolun noda match tamia santé yibun noni ke ani ke ngarni kaywa imagine
2: imagine ngayoko tamriwa nto ati ki kembe yiji comprendre nona bal malet nona degko Allemagne to France non la an command rojitin to platform command non donc jira na de jeni tonjo jin fetier gra jo na o tilak yibunan chat nel tin kaina na ke yibu ye jin na très riche na encourager je ke jira be ke ja ke kete da isu tam na ta ke te ni tik an ko kembe jit non na ke rien ko machine ke to bay na tik tik ten gan yang kre ke kemen non na ai de jike bina yibye jina na esporte do be ekran to ben ya jika tese ji goguna da machine ki ran analyse na ye yibuni goto
1: antoni jorna ji ko ido roin la ya moringa ko roin ni ni ke i bai bai wa
2: ye rongo ye moringa da ni da tapi di man yibroi tam ye moringa ni ye kan ni ikungon dok ai sibo ai sibangoni tu ai sit da apa ai sai kan kandani ya urndujun tedika urnduju gobro benon a urndujun bai neno na mun kan kandana koro mutta kurso a urndujun tu kada ya komasa ai kasna a si so du tabirtu da a uri buku na a urman ketenga sei ai wasi wasi wasi wasi wasi maji kilo kasi butun kono meti koro so ke ingana na maji pata inga de mililitro bai donc rani toro on jese que jira machine tina jira da tendul donc dinene na komun goto na ngai na birt o yana na a permet que jaji wai tiang ta na jbat yang na na rida fa jaji yang senta jaun ke kete me jibu moringa na yana jinda gat ngai na klani kai kete na de gir na na na jia ma de no na na jibu moringa ni ko na ndoko na na jinda ek 30 min na pa na me beji na jigir na na yana do be ekran tina na yibun to na inda ni sami mun na me do be me jin jigira le me da ba yin ya ten kum ji to to na me ndo tiki inda sami chat la da de gan ye ko simbo de kan do se ku to meme ni ko ke jin da 30 min ko to na de gan non ro to me de ke gen vale ani an do gon a encourager ji pase da na yibun na ra anda to ro ngai
1: ni ke yibori nga ni ke ngar ni riwa tam a soin ho a ke ara ri exactement ri doro dendur to
2: green ko bar moringa no na kagun ko na a soin moin kir 300 maladie donc ni ni kan na mbina kadna ngrana yana yi dawatu ye yibu nin jinja jirane tik komitori a ko problem vision na wuru good committee committee ai take sin na awar ndondo salte o yembi ka tori na ko awar kutu i take sin i boko kure on ara maj kem kngai tu o ji ji jang ko togun sin no na ndar do a komasa tos na da andumun kulo na andaj kem ndar no na kulo dok ara jenir dendo na de que dinheiro tudo dinheiro está já chuzengaino
1: imagine que aí gatun que mete lá agora que ninguém segue não nique aí lá nem daga cada gatun o
2: background não é engo conjo que conjin do beito não é se que aí em vacas ou bem aí em gon lobe não é nena e nem ando com seji da aon do beito gatun medin compra não é já de gati jamena lá o ganjo que jamena claro nem na tá na ando com seji não é gatun que do background tu vai homem vivo nem jurada é de junco e de junco aí não já de lá no ganjo que colo junco já de san que tá junto dá um de dia nem aí de aí engo aí não é engo integração aí engo ngai não é nena Google ada dengan mungkin ini benar yang tu mengadunya, dong. I gus gatun tu na, apermat kejadian na jengko ini kengan juga ni. Maye ibu roy ke, anjengal dah transformasi na ide mau kongai.
1: Majma etiket git ni ke ay komande na ke etiket ni ke si kuag ni ranwa.
2: Di komande.
1: Ke komande ni rawa.
2: Komande jamin ala aku. Kami asosiasion, no ri asosiasion no no kejadian ganggera informatik kiri no na. Dok cinta ye cing bruyon tu. Mainin ko garin dan nak aran gan esensio desin cinta dek. Kami yang roy ni. Kandan kan roy keme kiri no yang na permit kira esensio aku majin.
1: Maju jornal je langkai, Oman jindla, ni ke jini ke Iran, banyak ke kadin Iran marai bola ke rena ikatnuah, preparation yan, ki prepare ni ke prepare banyak.
2: Jini ayawai kanun, ayakan kem simat, aybuk mandatu, anjir, ilagi ke sin 5 hours kau kini dobi tu nolah, ini komasi indahoro, mana yang kau ko, 17 hours ni, dan jia itu match, dok, ini kau nolah, na iya dohoro tu nol, ni ayat ke sin, ay komasi awun gui. Waisa nang jaman kenggong kan tu na, aikan eminan sih. Kira-kira bu, dah aku masih awas dah kau orang kan kundul ni. Dah enjoy tu ko. Yang ada mana nana kan jinny geman, gay dok dek kira-kira geman ni. Tama aik depansi gus girman tu gay. Dok aik tu ko muncu, muncu kau na aik terai kan horog ko. Aik negu, dok aik nanggil esen kutu na. Mare, lo negu kutu na. Salti ati doh tu, ati itu hulu na. Dan dia esan ko, temengajung kutu na. Aí de som, dá a primeira, mas uma hora de tom, e tem de som, e quando que é gastante, dá a isso, não dá isso, que, dá que não que é sacte, não dá, e não dá, e dá cozinha tudo, tem que cozinhar, ah, que está gerando, não, e não dá, dá grande, dá, com muita, não é, e vai, e não dá, não imagine, mas de que é que dá, não, não, não, não, vai, e não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Dokai rakin, muncul, nelu.
1: Macam, yang tu ni terdalam ni dia Madagaskar. Rana yang tu nuan ni ke Nigeria kau nak di dalam macam dia ke? Na, bukan jadi nado tu jadi be anggun tadi dengan agni.
2: Mana gaya nama Madag konsen kau punggah ke dunia ke jalan tu? Na, dunia ini be ingu dengan mana? Indur doroi tu, tadi ke era transformasi tu na, rana ni nuan ke tuan tadi ikat ke karin kau na kau kaya, tadi ke kusina anjaman tu na, kau nro komersan tu na tanya ikat ke be. In lana nana tanya ke Ben nana re kan jin suku aingan kogi ketumbai anggom kan tu ke? Macam ni dah nain jin go dengam ni aingan, mana yang senda kau, mungkin kau tu nbi lani aingan bay. Dok mana angkai nana muda angkau kumpul nana. Then kesini nian kau kebat sen doro tu tak aingan ke tadat, macam anggom tak dengam kan? Oh google lah dengam kan jin nana anggom ni jangan kenyang tu jadi tu tak aku len rodo tu. Macam yang kau tu ini nani ge dengam ni aingan bay. Macam yang angkai kau torong angkai nana ini nasi, angkai nama kau tu angkai Kan mandu game kan orang na. Toru mangai, mana festival tu na mandu kau me. Jenda, amanda na na na. Adi jen, titi jine na na na. Dairi, mandu be ingan jen sargo mana na. Inji, apa na? Oh, yang na inji ni bewa. Mana mangai na itu bosi ku konsi na. Vakans dake. Ahi be, on kan kiau kan matu krik tu na. Adi kan ku kawan dake on ta rien gugu na na adi jen adan mandu kan na. Kian ini nana kanin tu be, jini kanin tu be, masuk ibe dah lono nana, apermat kengan jig nana, kucur yede nana, ah gerun, mengan kere kengan jin nana gerun kan kian lalu aku kiri kan, yede ya kau ibu rayu, kesan jing kono, megerun loko ku yani, atu bayang bayang nana, turun gay nak ada, ngakom kena nake, ada vakans nana, memi 2 semen, 3 semen, ada ngan ga anu an lo tel rin bena da majinga
1: merci chok na jinga en mrai merci kaita
2: mo klo mo rasi merci nga
1: ta micro to nilim ta lui stage nan ge ko sa yant to ba na e abdoulaye tosh dokra ta ta jinga na baiton merci
0: ulara tene lo kisek buna kos do jeg akoje gundu radio chat.